0: To madalla a jamhuriyar Niger duk da kokarin da kungiyoyin iyaye mata ke yi wajen martaba karatun yara musamman ƴan mata har yanzu akwai sauraron runa a kaba game da cigaban karatun ƴaƴa mata wadanda alƙaluma ke cewa kalilan ne daga cikin su wadanda suka fara karatun ke kai labari Kwamitin kasar dai ta ce ta samar da kungiyoyi na iyaye mata zalla a cikin makarantu da zumur bawa ƴaƴa mata ƙwarin gwiwa hana cigaba da karatu da kare martabar ilimin su da kuma kare su daga auren wuri karhotan Jima'ila Isufu
1: yayin da masu ruwa da tsaki da suka hada da cibiyoyin gwamnati kungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da na duniya kafofin watsa labarai da sauransu ke tafafuka wajen inganta rayuwar mata da ƴan mata a fannoni kamar na kiwon lafiya ilimi da zamantakewa har yanzu ana fuskantar matsaloli da cikas musamman a fannin ilimin na ƴaƴa mata kamar yadda na Hadiza mai fafuskar kare haƙƙi da ilimin ƴaƴa mata take cewa
2: karatun bayin shi bane ba a yi ci gaban karatun ga ƴaƴa mata shine matsala da aka tsaye da alƙaluma a matakin farko na primary na makaranta kashi 64 zuwa 83 waɗanda suke mata ne suke karatun wannan amma babban kalubalen da ake samu shine da ket ne aka samu cikin kaso din nan da suka zo kashi 54 tunda cikin abubuwan da yake tsaye da karatun ko in ce yake ka ci cikin karatun in muka duba akwai aure na gauga da ake yi to daga 54 din da muka ciro gaba kuma da ket muka samu kashi 20 cikin 100 da suka yi da sa wannan makarantan gaba da primary suka yi da
1: Nana Hadiza ta kuma kara da bayyana matakan da suka dauka dan kare martabar ilimin na ƴaƴa mata
2: akwai agudunmawa sosai da mata suke yi in muka dauka kuma a nan gida kadai wannan tsayawa a kula ma yara kadai babban abu ne saboda a yaran dama an ka duba karatu ba wani abu ne da yara suke zabura su yi shi ba tare da an matsa musu fito ina ga zamanin wannan da muka zo na wannan salula wannan internet da suka kawo abubuwa yara sun gwammace su zauna ido kan waya ana TikTok ana Instagram ana karatun da ba a yi ba kenan uwaye mata alhaki yana kanmu sai mun ƙara dubawa sai mun ƙara sa ido sai mun ƙara sa matsi ne amma matsi ne da zai mana amfani ga baki daya
1: domin inganta da karfafa ilimin na ƴaƴa mata a shekarar 2017 gwamnatin kasar ta jamhuriyar Niger ta tilasta karatu ga yara ƴan mata har sai sun shekara 16 da nuhin kare su daga auren wuri da kuma karfafa ilimin su to sai dai a cewar Zainabu Garba wata uwa a Yamai matsalar ba cikin birane take ba saboda ƴan birni sun waye sun san muhimmancin ilimi ga ƴaƴa mata
3: wallahi karatun ƴaƴa mata yana da muhimmanci babba godiya mace in ka sa ta karatun boko ta samu ɗaya mata in ta samu ilimi ko namiji bai tsaya kusanta yanzu mutanen birni sun waye a sa ɗaya mata karatun boko tunda ko yanzu ko yaran da aka hidda lakwal da karatunsu bai kai gaba ba ana nan ga maido su kuma a sake ba su wani ilimi don su samu abin da zai amfane su waɗanda suke cikin ƙauye su ma a taimaka musu don iya matan nan su ma su samu ilimi
1: sai dai malama Fajimata Tanimun da ta bar karatun a matakin sakandare ta bayyana takaicinta tana mai cewa in dama ta samu za ta iya komawa karatun
4: dalilin da yasa ban ci gaba da karatu saboda hali na yau da kullum ko a yanzu idan na samu dama zan iya ci gaba da karatu na mace idan ta yi karatu za ta iya taimakon ƴaƴanta ta taimaki mai gidanta kuma ta taimaki al'umma musulmi baki daya idan aka hana mata yin karatu zai kasance rayuwarta ne zai taso cikin tsanani da wahala
1: jamhuriyar Niger dai ta kudura aniyar inganta haƙƙin bil'adama gaba daya musamman na mata da ƴan mata don haka inganta haƙƙin mata da ilimin su da karfafa su wani bangare ne na manufofin ci gaban ƙasa
0: a gaida Jima'ila Isufu idan muka saki koma Najeriya rundunar ƴan sandan jihar Imo dake kasar ta ce tana ci gaba da bincike kan mutuwar wata ɗaliba mai shekara 21 dake koyon aikin jinya wadda ake zargin an yi mata fyaɗe kafin a kashe ta jami'an tsaro na zargin wani mai gyaran tayoyin mota da aikata laifin wanda zaka yake hannunsu bayan da amurga ya taƙi amincewa da tayin soyayyarsa wani lamari da ya tayar da hankalin al'ummar yankin waɗanda suke ci gaba da zaman alhini sakamakon rasa Wendy Achumba wakilinmu Umar Shehu Ilimin ya aika mana da ƙarin bayani
5: Kwamishinan 'yan sandan jihar Audu Garba Bosso ya nuna matukar takaici a abin da ya faru. Yana mai jaddada cewa rundunar ba za ta yi sassauci ba ga duk wanda aka samu da hannu a wannan kisa. Yayin da hujjojin farko ke nuna alaƙa mai ƙarfi kan waɗanda ake zargi da kisan matashiyar Wendy Achumba. Abin da ya taso tsakanin matashin da budurwar ya fara da wasa da dariya a matsayin neman ta da soyayya. Wanda idanu marigayiya a wanda a chumba a shekara 21 ya zama kamar abu mai wuyar yiwuwa soyayya ta kullu a tsakanin su. Inda daga bisani soyayya ta rikide zuwa wata mummunar kaddara a gare ta. Har ta kai ga ya kashe ta cikin yanayi mai so sarai da razanarwa. A shi wani lamari mai cike da tambayoyi marasa amsa babu wanda zai iya bayyana cikakken gaskiya face ita wande amma babu mai amsawa domin muryarta ta rufe har abada. Bayan da bincike ya nisa ne aka gano cewa Onyema Okonkwo mai shekaru 32 wanda ake zargi yana sana'ar gyaran tayoyin mota da babura daga ƙauyen Umwadara dake cikin Omologo shine kan gaba a wannan aika-aika tare da abokin aikin sa Emmanuel Onyekachi mai shekaru 25. Sun kaiwa marigayiyar hari ne a cikin gidanta dake Umwadara a ranar 21 ga watan Mayu bana inda suka kutsa ciki tare da yin lalata da ita da karfin tsiya sau da dama. Sannan bayan ta gane su suka yanki makogoronta domin su koye laifin su. Yayin da wasu ke ganin soyayya na zuwa da armashi ko ma rabuwa cikin mutunci idan ba dace ba, wasu kuma idan sha'awa ta rikide ta wuce kima sai ta zama wata barazana mai hadari. Haka ne kuwa wannan kaddarar ta fada wa wanda a can ba. Daliba ce mai shekaru 21 dake koyon aikin jinya a kolejin kimiyya da aikin ungozuma ta Messi dake Omologo. Hawaye ne ya cika idanuwan iyayenta yayin da suke tuna yadda suka rene ta bisa burin ganin ta zama abin alfahari a rayuwa. Amma kaddara ta zo ta katse komai a lokaci guda. Ta bar su cikin alheri da ba za su taba mantawa da shi ba.
0: A gaida Umar Shehu Eleman. To a Najeriya dai ana ci gaba da dakon sakamakon saban fitar da gwani na masu neman takarar shugaban kasa a jam'iyyar ADC. An gudanar da zaben ne a matakin mazabu a jihohin kasar inda 'yan jam'iyyar ta ADC suka yi zaben kuma bayan ta tattara sakamakon a matakai daban-daban ana sa ran bayyana wanda ya nasara cikin mutum uku da suka shiga zaben. Ga ƙarin bayanin da Zahar Dilawan ya aika mana.
6: An dai fafata a zaben fitar da gwanin tsakanin manyan 'yan takara da suka hada da Atiku Abubakar da Rotimi Amechi da Hayatuddin Muhammad. Bayanai na cewa bayan kammala zaben ana ci gaba da tattara sakamako a jihohi inda ake fatan bayyana sakamakon da zai ayyana wanda ya lashe zaben cikin mutum ukun. Hayatuddin Muhammad dake cikin masu neman takarar shugaban kasa a ADC yayi wa manema labarai ƙarin bayani a jiya a mazabarsa dake jihar Borno.
7: Ina takarar shugaban kasa a ƙarƙashin tutan ADC. Nazo nan garin mu Haddamari ward dina, nazo na jefa kuriya kuma na yi farin ciki da ganin mutane babu iyaka wanda suka zo su bani goyon baya. Ina musu murna, ina musu godiya kwarai da gaske. Na biyo su a halin da ake ciki a yanzu. Akwai mutane ne a ƙasar nan ko suna nan ko ina suna kawo dinsu labaru muna na wanda ba su da dadi akan cewa wai ni Muhammad Hayatuddin na dakatar da campaign nawa zan ba kuriyata zuwa ga wani candidate daban. Wannan maganar ƙarya ce, babu gaskiya a cikin ta, kuma mugunta ne na inna naha, kuma bayan haka ya kaucewa shari'a. Saboda kan ina nan daram duk wanda yace ni na fita daga wannan takarar ƙarya yake. Mun kasa sasantawa shi yasa muke wannan primary election din. In an kare aka tattara abin aka san inda aka tsaya nan ne kuma zamu san irin matakan da zamu dauka.
6: Faisal Kabiru na cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC a Najeriya. Kuma na tambaye shi ko wani hali ake ciki bayan kammala zaben na jiya.
8: To halin da ake ciki yanzu shine an yi zabe an gama kuma ana ci gaba da tattara sakamakon zabe kuma an yi zabe cikin kwanciyar hankali da lumana kuma mutane sun hau layi an yi zabe domin dama zabe ne wanda ya shafi na cikin gida wanda kuma aka yi shi ba tare da nuna kiki juna ko wani baya son wani ba an yi zabe cikin kwanciyar hankali da lumana. Muna sa rai in Allah ya yarda za a samu sakamakon zabe yau dinnan da yamma.
9: Kamar me kuke ji daga jihohin da aka fi tsammanin kamar abubuwan za su fadan daukar hankali mu dauka kamar Adamawa, Sokoto, da Borno wanda can ma akwai dan takara. Ya kuke ji da wannan jihohi da sauran irin su Kudu maso kudanci da Kudu maso gabashi wani irin bayanai kuke samu?
8: To bayanan da muke tattarawa shine mutane sun fito da yawa kuma fitowa ta ban mamaki. Mutane sun fito inda ba mu taba tsammani ba kuma sun hau layi sun zabi wanda wanda suke so cikin kwanciyar hankali. Kowa ya koma gidansa ba tare da tashin hankali ba. Labarin da muka samu shine a Sokoto da Borno da Zamfara da Kebbi da kuma Rivers da kuma Delta mutane sun yi fitar dango kuma fungofin babu wanda suke fuko su zo su mulki Najeriya a cikin wannan jam'iyyar tamu.
6: To sai dai masu sharhi kan harkokin siyasa na ganin babu tabbas ko 'yan takarar za su karbi sakamakon karshe na zaben. Ganin yadda jam'iyyar ke fama da rikicin cikin gida da shari'o'i daban-daban da suka dabaibe ita. To amma a cikin wata sanarwa da sakataren yada labarai na ƙasa na jam'iyyar Bolaji Abdullahi ya fitar, ya kira ga masu neman takarar shugaban kasa da shugabannin jam'iyya da sauran mambobi da su rungumi haɗin kai don maslahar jam'iyyar. Zaharuddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya.
0: To yanzu kuma ga Muhammad Buhari fage da labaran wasanni amma a takaice.
10: Shugabar kasar Mexico Claudia Sheinbaum ta amince kasar ta karɓi bakuncin Iran yayin gasar kofin duniya da za a fara bugata a ranar 11 ga watan gobe. Ta ce ta yanke hukuncin ne saboda Amurka da aka tsara Iran za ta yi wasa a cikin ta. Ta ki amincewa ta karɓi bakuncin ta. An tsara Iran za ta yi wasanta da New Zealand a ranar 15 ga wata. A ranar 21 kuma ta fafata da Belgium sai ta karkare wasan rukunin da Masar a ranar 26 ga watan gobe. Duka dai a Amurka. Mexico wadda za ta karɓi bakuncin gasar tare da haɗin gwiwa Amurka da Canada ta ce bata ga dalilin da zai sa a hana Iran damar zuwa gasar ba. A yanzu haka Iran tana garin Antalya da ke kudancin Turkiya inda take yin atisayen gasar. Spaniya ta fitar da jerin sunayen 'yan wasan da za su buga mata wasan gasar cin kofin duniya mai zuwa. Cikin mutum 26 kasar ta fitar, biyar sun fito ne daga kungiyoyin gasar Premier Ingila. An sanya sunan fitaccen dan wasan Barcelona na Lamine Yamal da ke fama da jinya cikin jerin sunayen tare da wasu 'yan Barcelona guda bakwai. Babu ko ɗaya daga cikin 'yan wasan Real Madrid wadda bata ci ko kofin shayi ba a bana da sunan sa ya fito. Wani mataki da ke ci gaba da yamutsa hazo. AC Milan ta kori manyan kusoshin kungiyar saboda gaza samun tikitin gasar zakarin nahiyar Turai mai zuwa. Cikin wata sanarwa da ta fitar Milan ta ce ta kori kocin kungiyar Massimiliano Allegri da shugabanta Giorgio Furlani da babban daraktan kungiyar Igli Tare sai kuma mai nomo mata 'yan wasa Geoffrey Moncada. Hakan ya biyo bayan kashin da AC Milan ta sha a hannun Cagliari da ci 2-1 a ranar Lahadi, wanda hakan ke nufin kungiyar ta ci wasa ɗaya kacal cikin biyar da ta buga na ƙarshen gasar. Milan ta kammala gasar Serie A ne a matsayi na biyar da maki 70, tazaran maki 17 tsakaninta da Inter Milan da ta lashe gasar a bana.
0: A gaida Muhammad Buhari fage da labaran wasanni sai kuma ku biyo mu a shirin mu na hantsi domin jin cikakkun labaran wasannin. To masu sauraro don kalle ka shafin mu na bbchausa.com akwai labarin da muka wallafa. Babban labarin da ke kan shafin yanzu na cewa Alhassan dan Tata dan Najeriya da ya ji aikin haji a jirgin ruwa. Akwai labarin wasanni da kuma labarin kalubale bakwai da INEC za ta iya fuskanta a zaben Najeriya na 2027. Shin Mahmud Ahmed Dinejad zai zama raba gardama ne a yakin Iran? Shi ma labari ne da ke kan wannan shafin. Yadda ake samun koma baya ilimin ƴaƴa mata a Niger shi ma labari yana kan wannan shafi kuma ɗaya ne daga cikin rahotannin da muka kawo muku a cikin shirinmu na yanzu da muka gabatar. Sojoji sun yi gargaɗin samun har-haren ƙunar baƙin wake lokacin bukukuwan sallah shi ma labarin yana kan wannan shafi namu na bbchausa.com. To waɗannan da sauran sunan labarai ma duka mun wallafa a wannan shafin da ma shafukan mu na sada zumunta. To duka ƙarshen shirin kenan wanda Muhammad Anwar Muhammad da shirya Launin Musulmai ya haɗa mana sauti. Aisha Shirfa babba nake cewa ma da kullun da minti 30 a cikin shirinmu na hantsi.

0: biyar tana zama a Kaduna. Ta amsa laifinta a gaban ƴan sanda, inda ta bayyana cewa ta sayi yaro ne akan kuɗi naira miliyan 2 daga hannun wasu. Wannan kamu ne janyo hankalin wasu iyaye masu bukata ta musamman mazauna birnin Lagos, wanda suka dade suna kokan batan ɗansu kusan shekara 2 da suka gabata. Malama Sadiya Ismail, mazauniyar birnin Lagos, ce ta yi amanna cewa ita ce mahaifiyar yaron da aka gano.
1: Abin da ya bani tabbaci, na ga yaron a lokacin da aka turo abin nan, sai na ji cewa lalle yaron nan nawa ne, sai na hada da tsohon hotonsa wanda yake wajena, domin lokacin da ya bata yana shekara 1 da rabi, to yanzu kuma batawarsa yana shekara 2. Kaga idan na hada da shekara 1 rabin da ya bata da zuwa yanzu shekarun nan yayi daidai, kuma ga he na hada hoton nan nashi zama kala biyu, ya zama kuma duk iri ɗaya ne da wannan fuskan yaron nan da wannan wanda yake karami.
2: A kosar hotonni na cewa wasu iyaye sun je sun gabatar da korafin su cewa ɗansu ne, ya kuka ji da wannan abu?
1: Yanzu abin da yake damuna da gaskiya, yanzu haka sanadiyan an ce an ba wasu iyaye yaron nan, da he na abinci ma na kasa ci, wallahi da zazzaɓi na kwana ko a jiya na ji labarin. Amma da a ce yanzu idan za a yadda a duba a gwada mu da cewan wannan yaro da iyayensa da mu ɗin kanmu wanda aka ce an ba su, a gwada ƙwayoyin halitta a gani, a tantance akan hakan, shi ne ya fi mana kwanciyar hankali.
2: Yanzu da yake kin nemi a tantance ta ƙwayoyin halitta, zuwa yaushe ne za ku je Kaduna domin a tantance?
1: Mutanen muna sa ran da yau ko gobe za mu iya zuwa Kaduna.
0: A wata hira ta kai tsaye da muka yi da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna, ASP Masir Hassan, ya nuna rashin jin daɗin rundunar ƙwarai da gaske kan yadda iyayen na Lagos ke ikirarin mallakar yaron ta hotuna kawai, maimakon su garzaya Kaduna domin gudanar binciken tantancewa. Kakakin ya ƙara da cewa su miƙa yaron ne bayan sun gano sahihancin iyayensa na Kaduna, sai dai duk da neman hira da na yi da shi domin na ɗan sautinsa, ya alkawarta zai kira ni, amma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto bai kira ba. Wani lamari ya sake dawo da labarin wani yaro mai suna Okashatu ɗan asalin jihar Katsina, shekaru 5 baya da aka ceto bayan an sace shi, wanda shi ma ɗa ne ga iyaye masu bukata ta musamman mazauna Lagos, lamarin da ke sake rura zargin sakaci a kansu tunda ba shi ne karin farko ba. Yayin da iyayen na Lagos suke kokarin garzayawa zuwa Kaduna, babbar tambayar da ke neman amsa ita ce ko rundunar za ta fito da sabbin matakai na amfani da gwajin ƙwayoyin halitta na DNA, ko kuma za a dogara ne kawai da shaidar ido da ido. Wannan lokaci ne kawai zai nuna. Umar Shehu Eleman, DBC Hausa, daga Lagos a Nigeria.
3: To yanzu karfe 9 ne, saura kwata agogon Najeriya da Nijar, muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce ƙoƙarin hukumomi ciki har da na addini na amincewa da rawar da suka taka kan ƙangin bauta a zamanin mulkin mallaka wani ci gaba ne, amma kuma a cewar kungiyar bai isa ba. Kungiyar na martani ne ga wata sanarwar da Paparu Maliyu ya fitar, inda ake ganin bayanan sanarwar na nuna cocin Katolika ta taka rawa a lokacin cinikin bayi. Kawal Ahmad Janyau da ƙarin bayani.
4: Paparu ya gabatar da wani wa'azi ne a fadarsa a ranar Litinin, inda ya ce an ɗauki shekaru aru-aru kafin cocin Katolika ta amince da girman cinikin bayi a matsayin al'amarin da bai dace ba na cin mutuncin ɗan adam, wanda ya ce babban miki ne ga addinin Kirista. Papa Roma ya ce bai dace a ce an kasa nuna baƙin ciki da alhini a lokacin da ake tababa kan irin girman tsananin wahala da kunci da wulaƙanci da mutane da dama suka sha. Papa Roma ya ce ya nemi gafara a madadin cocin. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce wannan neman gafarar muhimmin mataki ne na amincewar cocin Katolika kan rawar da ta taka da kuma ribar da ta samu daga cinikin bayi da kuma keta haƙƙin ɗan adam. Kungiyar ta ce neman gafara kawai bai isa ba, da ta ce akwai buƙatar ci gaba da tabbatar da gaskiya da adalci ta hanyar yaƙi da cutar da wasu da ake yi, da nuna wariya musamman bambancin launin fata da ke mummunan tasiri ga 'yan Afirka da waɗanda asalinsu a Afirka. Human Rights Watch ta ce cibiyoyi irin na addini da hukumomin gwamnati da suka ci ribar cinikin bayi zamanin mulkin mallaka ya kamata su yi diba ga tarihinsu tare da takarawa wajen tabbatar da gyara. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da duniya ke sake mayar da hankali kan batun ƙangin bauta, da kwanan nan babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da bautar da 'yan Afirka lokacin cinikin bayi a matsayin wani laifi mai girma ga bil'adama, bayan wani ƙuduri da Ghana ta gabatar, matakin da ƙasashe 123 suka amince. yayin da kasashe uku Amurka da Isra'ila da Argentina suka kada kuraken amincewa kuma kudirin yayi kira ga kasashe su nemi gafara tare da biyan diya ga kasashen da aka bautar
3: rahoton da Awal Ahmad Janyawi hada mana kenan Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta zargi Rasha da yunkurin rugaza demokradiyyar kasashen Turai bayan da aka ji sautin ankarar waharin jirage marasa matuka a fadin yankin Baltic. Kasashen yankin Baltic na zargin Rasha da karkatar da jiragen Ukraine marasa matuka zuwa cikin yankunan su da gangan. Ga rahoton Khalifa Shehudu Kaji.
5: Wani labari da mai dadi dangane da hare-haren da Ukraine ta shirya kaiwa Rasha dai shine ta samu nasarar kai su a wurare daban-daban da ke cikin Rasha. Sai dai hakan ya tunzura Rashan inda ta yi musu kutse da karbe ikon sarrafa wasu daga cikin jirage marasa matukan inda ta juya akalar su wasu daga cikin su suka nufi kasashen da ke kawance da Ukraine a yan watannin nan dai an samu sanarwar gargadi a kasashe irin su Lithuania da Latvia da Estonia sakamakon bullar irin waɗannan jirage marasa matuka haka kuma Ursula von der Leyen din ta gargadin cewa hakan na nuni da akwai rauni ta fuskar tsaron kasashen inda ta jaddada cewa hakan shine gaskiyar halin da ake ciki akan iyakokin kasashen da ke kawancen NATO wanda kuma hakan na cikin irin barazanar da kasashen Turai za su fuskanta a nan gaba
3: to a gaishe ka Khalifa Shehudu Kaji A jamhuriyar Niger hukumomin babban birnin ne ya mai suka ba masu filaye da kangaye da ke kan manyan tituna da na cikin unguwannin birnin wa'adin wata 6 daga ranar 1 ga watan Yuni mai zuwa da su kokari su gini ko su katange su hukumomin sun ce idan aka wuce wannan wa'adin za a kwace kadarorin kamar yadda doka ta tanada ga rahoton Chimaila Isufu
6: Makajin garin birnin na ya mai kanar Abubakar Sumana garanke ne ya sa hannu ga dokar mai lamba 0052 don daidaita tsarin kula da hilaye da ke kan tituna ko kuma cikin wasu unguwanni na babban birnin kasar wannan matakin wani bangare ne na tsarin hukumomin na zamantar da birnin da kuma kula da jama'a dokar ta shafi hilayen da ba a gina ba musamman waɗanda ke gefen manyan tituna ko kuma cikin wasu unguwanni na birnin matakin da Almustafa Dauda na CCLD bukata ke cewa yayi tsauri sosai
7: lokaci ne da ya kamata a saurari talaka wanda baida yayi kokari ya kama mu wanda adda shi ma ya samu lokacin da sun ka zo sun ce za su yi mu ƴan ƙasa adalci yana cikin kuma adalci mutum abinda bai da shi bai kamata ba sai an tilasa mishi a ce yayi wannan abu a tambaye su yoshe ne suke gani za su iya samu kudin da za su gina wurin nan wannan yahi amma idan ya zamanto za a ce hakan ne za a barin su haka nan ko kun bakin wa'adin da an ka bara wannan lokaci da muke lokaci ne da ya kamata a tausaya mu juna
6: da wannan dokar hukumomin birnin na yamai na neman daktar da kafarin huna da wuraren ajiyar motoci ba bisa ka'ida ba waɗanda hukumomin suka ce suna tare hanya ga jama'a da kawo cikas ga zirga-zirga ko da yake Malam Yahaya na da ra'ayin cewa a duba wannan batu
8: yawanci unguwanni ne da waɗanda suka sai hilayen yawancin su duba su da rai ko ba in suna da rai in yawanci ba su da hali halin tsuha ya cin musu to a halin wagar rayuwa da muke ciki in an ce an kayyade musu wata 6 na su sa katanga ko su yi gina to alamu za a iya matsa musu a takura musu kwarai
6: hukumomin na masu kare jaddada cewa duk wanda ya mallaki hili ko yake son gudanar da kasuwanci a babban birnin dole ne ya nemi karin bayani kan hanyoyin samun izinin gini ko yankunan da aka bada izinin yin kasuwanci cikin su da haka ne hukumomin suka dakatar da ayyukan gine-gine da yawa da ba yarda da su ba sai dai a cewar Nafi Muhammad Martala na kungiyar Ashir Bullo Biyan Netter dole ne a sa doka da oda a cikin birnin
9: akwai mutane da suke da hilaye maimakon su kewaye tunda doka ta ba su dama kowanne akwai adadin da ya kamata a ce ka kai in dai baka kewaye ba gwamnati tana da incin ta amshi wannan guri tunatarwa ne akan mutane bai yiwuwa birni kamar Yamai a ce kowa yana abin da gara ma kara zube dole ne sai an sa tsari shi sha'ani na tahiya musamman kamar birane na duniya da suka ci gaba da tsari ne da bin doka da oda
6: a cikin wannan tsari na ma'aikatar magajin garin na birnin Yamai aka wargaza manyan allunan tallace-tallace da aka girka ba bisa ka'ida ba masu sayar da kayayyaki kan tituna masu adaidaita sahu agwagwa da buji da direbobin babura masu kafa uku na huskantar tsauraran hukunce-hukunce da suka hada da tara da haramcin aiki idan suka toshe wuraren da ke kusa da kasuwanni da manyan hanyoyi
3: rahoton da Chimaila Isufu ta hada mana kenan To a Najeriya wata babbar kotun tarayya dake Abuja ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban kasar Goodluck Jonathan na da damar tsayawa takarar shugaban kasa a zaben 2027. A makon da ya gabata ne wani bangare na jam'iyyar PDP karkashin jagorancin Tanimu Turaki amincewa Jonathan yayi wa jam'iyyar takara. To sai dai wani mutum ya shigar da kara yana neman kotu ta hana Jonathan takara a zaben shugaban kasa na 2027. Ga rahoton Zaharar Dillawan.
5: Babbar kotun tarayyar karkashin jagorancin mai shari'a Peter Lefu ta yanke hukuncin cewa Jonathan zai iya shiga zaben 2027 a matsayin dan takara. Tunda farko dai wani mutum ne mai suna John Mary Jodobi ya shigar da kara yana neman kotu ta hana Jonathan gabatar da kansa ga kowace jam'iyya a matsayin dan takarar shugaban kasa a zaben 2027. To sai dai a hukuncin da babbar kotun ta fitar ta bayyana cewa Jonathan na da cikakken damar shiga takarar zaben shugaban kasa. Hajiya Farida Umar ita ce mataimakiyar kakakin jam'iyyar PDP na kasa bangaren Tanimu Turaki kuma na tambaye ta ko ya suka ji da wannan hukunci.
10: Dama mu tun da farko ma mu riga mun sayar map Jonathan da form, Jonathan da aka bar form din shi na takara, an sa mishi hannu har mishi screening gaba daya. Jonathan yana da izinin yayi takara kamar inda kowa yake da izinin yayi takara a Najeriya na shugabancin kasa, to Jonathan ma yana da izinin haka. Saboda haka mu a jam'iyyar PDP mu riga mun ba shi ma dama ya karba form din shi har ya cika ta, har ya submitting, har ya screening.
11: Amma ba ku da fargaba ko wata kila shi wanda ya shigar da wannan kara zai iya daukaka kara haka za ku ci gaba da shirye-shiryen shi ganin shi Jonathan ya samu tikitin ne kenan ko kuwa za ku tsarta
10: ko ka kara ko ya buka kara daga inda aka fara haka za inda za sauka kenan. Ba shi da hurumuru ya ci akan cewa Goodluck ba shi da izinin ya takara tunda kotu tunda na farko har na biyu duk tai wasu da karin wannan magana ne kawai na yan adawa da ba sa son yau a samu shugabanci na gaske a kasar mu na Najeriya.
5: Babbar kotun ta kuma buƙaci wanda ya shigar da karar ya biya tsohon shugaban Najeriya tarar naira miliyan 20, sannan kuma ya biya tarar naira miliyan 1 ga babban Attorney General na Najeriya. Hajiya Farida ta ce hangen da ake yi na tasirin da Goodluck Jonathan zai yi a babban zaben ne yasa wasu ba sa so ya shiga.
10: In ka tuna lokacin da Goodluck yayi mulkin kasar nan, kai ka san inda aka yi, kai ka san na ne abinci. Saboda su jama'a ma yanzu a kasar Najeriya sun ce ma koma babu za a ci gaba da mu ba, akwai mamai da mamai da ka dauka. Kuma mu a jami'an PDP mun san kuskuren mu, kuma muna da mu yadda kan cewa za mu yi gyara.
5: Na tuntubi Professor Abubakar Kari mai sharhi kan al'amuran siyasa a Najeriya don jin ko akwai wani tasiri da Jonathan zai yi a babban zaben.
12: Wato shigar Jonathan takarar shugaban kasa da zai kasance mai tasiri kware da gaske idan da ya riga ya fito tintin. To amma ni yanzu ina ga fagen a cike yake, akwai Atiku, akwai Peter Obi. To saboda haka za a iya cewa Jonathan ya dan yi latti, sai dai kuma da yake har yanzu zaben yana da nisa kafin a yi shi, sai dai kamar idan za a yi kawance tsakanin su yan takarar masu adawa din na farko kenan. Na biyu kuma akwai ma maganan a wace jam'iyya zai yi takara. Zuwa yanzu dai wanda suke ta zuwarcin sa har ma suke cewa sun ba shi gurbi su ne bangaren Tanimu Turaki na jam'iyyar PDP. To wannan kuma akwai aya tambaya a kai, saboda zuwa yanzu babu wanda zai iya cewa takamamme wanda bangare ne halastacce maganar tana kotu. To saboda irin waɗannan rigingimu su ma za su iya rage wa shigar Jonathan tasiri.
5: Rahotanni na cewa nan gaba a cikin wannan makon ne ake sa ran jam'iyyar PDP bangaren Tanimu Turaki za su gudanar da zaben fitar da gwani don tsayar da wanda zai wa jam'iyyar takarar shugaban kasa a zaben 2027. Tuna dai bayanai ke cewa bangaren Wike suka kada ƙuri'a a zaben fitar da gwanin, inda nan gaba ko kuma gobe ake sa ran za su fitar da sakamakon. Zaharar Dillawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya.
3: Samun labarai da dabi'un su, sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp.
13: Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku.
3: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
13: Kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
3: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani. To kai tsaye ina tare da Khalifa Shehudu Kaji. Khalifa, me yake faruwa a shafinmu na internet?
5: To Rabiatu ga dukkanin masu sauraron mu, idan suka garzaya shafin namu na bbchausa.com za su ga labarin da ko babban labarin mu na kai tsaye da muke wallafawa na Iran ta sake gargadin Amurka kan sabunta harahara a kasar. Sannan kuma akwai abin da yasa ake yi wa ko abin da yasa ake yin wasu ayyukan ibada a lokacin aikin haji. Sannan kuma su wane ne kungiyoyin premier da suka samu tikitin gasar zakarin Turai ta baɗi. Sannan kuma babban akwai wani labari kin san shi ma dake ci gaba da jan hankali, shine na zaben jam'iyyar ADC wanda suke zaben shugaban kasa
3: wanda zai musu takara
5: kwarai kuwa. To kuma akwai labarin da makwalafa na wane ne zai samu tikitin takarar shugaban kasa a jam'iyyar. Sannan kuma akwai tarihin mashahurin mai kudin nan na Kano Alhaji Alhassan dan Tata wanda dan Najeriya da ya je aikin haji a jirgin ruwa. So sannan kuma akwai dai labarai ga sunan haddadai na kalubale bakwai da INEC za ta iya fuskanta a zaben Najeriya na 2027. Sannan kuma akwai wani labarin shi ma ne da ake samun koma ba ilimin yaya mata a jamhuriyar Niger. Sannan kuma shin Mahmud Ahmed dan Nijad zai zama raba gardama ne a yakin Iran.
3: To a gaishe ka Khalifa Shehudu Kaji da ka shirya wannan shiri ga baki daya da kuma Lawal Suleiman da ya hada mana sauti. Sunana Rabi'a Ta Kabarinka, daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa ayi sallah lafiya, mu kwana lafiya.